Aho nchi inho azni ki tano chi nyago cho ishin pitsando iya anish patat iya nchi kito iya ili chot o iya patahan lasto iya laot iya panatahan naot iya naho